Ngayon si Diyos sa kaso, hindi pala, wala pala si Diyos sa ngayon dito dahil sa graduation ngayon ni Gail sa kanyang degree in law. So, congratulations. Shout out kay Gail, ha? Congratulations. Oh, may isa ng abogado. Isang abogado ang nila Diyosa ngayon sa so ilang taon na rin si Gail nakapag ng kanyang course but anyway para sa ating mga kababayan dito pizza 25 na sa buwan ng Agosto at happy birthday din kay Arian. Oo, sana tinatawagan ko kanina si Arian kaso I don't know may pasok ata so wala hindi siya nakapagano ngayon so si babatiin ko na lang si Arian baka mamaya mag tawagin mag-imbita kasi mayroon silang ngayon birthday celebration. At syempre para sa lahat-lahat nating mga kababayan dito sa iba't ibang barangay dito sa Canterbury, isang magandang gabi, isang magandang hapon sa inyo lahat at hindi ko pa nakita kung paano ang ating output sa ating on-air ngayong hapon dahil nandiyan na pala. So, yun. So, ayan mga kababayan, para sa ating mga kababayan na sumusubaybay dito sa ating programa. Nalalapit na ang ating eleksyon dito sa New Zealand. Handa na ba kayo? Nakapagparehestro na ba kayo? Kung wala pa kailangan kayo kumontak sa may sa pamunuan ng electorate election dito sa New Zealand para magparehestro or mag-enroll electorate commission para makapagparehestro na kayo. Kasi malapit na ang eleksyon. Ilang buwan na lang at mag-e-eleksyon na. So, kailangan nyo na makapag-boto para makapili tayo. Ang mga candidates ngayon ay 'di ba black voting dito. So pipili ka ng inyong partido para ang partido ang pumili kung sino ang magiging prime minister. At siyempre sa mga allocation ng mga upuan doon sa parliament. But anyway, para sa ating mga kababayan, kung hindi nyo pa lubos, nalalaman kung paano ang procedure ng ating pagboboto dito. Napakasimple lamang. So, puntahan ninyo ang website ng Electoral Commission New Zealand. So, dito pwede kayo mag sign in para makapagboto kayo online or pwede rin kayong pumunta doon sa mga designated na mga voting center. So election na ito tinatawag 2026 general election. Wow. So, ibig sabihin, ang 2026 general election ay mangyayari sa October 26 hanggang

Hanggang November 7, 2026. So, malapit na. Kaya ngayon, nagsisimula na ang o-organize ng mga campaign materials katulad ng pag-post. Dito naman ang pag-post ng mga materials ay may designated time. So, ano ba ang dapat natin gagawin pag-election? So, ang general election is what we vote for the people and the parties who represents us sa may parliament to form a government. So, ngayon, ang incumbent na party na nagpapatakbo sa ating New Zealand ngayon is itong National Party. So, the National Party is running the government ngayon. So, ibig sabihin, ang allocated seats sa parliament ay mas madami sila. Basta more than 50. More than 50. Pagkatapos, yung ibang upuan doon may mga naka-allocate sa iba't ibang mga partido katulad ng New Zealand One, Green Party, Labor, at itong National, ano pa? Meron tayong pitong partido dito lahat-lahat. So, ito ang pinaka-common na mga katanungan. Mga common na mga katanungan na naitatanong sa lahat. Paano ba? Paano bumoto? Sino ang pwedeng bumoto? Sinong mga tao na pwedeng bumoto? Are you eligible to enroll and vote? Enroll or update now. So, yan. How do I vote in the general election? So, ito ang mga katanungan. Maori rule or general rule? Who can stand at the general election at communication from the electoral commission? So ito ang mga very common na mga katanungan na dapat natin maipaliwanag. Kasi ang ano dito is very ano naman sa atin dito na ang very basic naman. Kahit nung nasa Pilipinas pa tayo, kung kayo ay bumuboto at alam na ninyo ang procedure sa pagbuboto, ay syempre may mga kaibahan kasi ang nasa Pilipinas na pagbuboto. Sa Pilipinas naman, ang voting ay magaganap in more than a year. Kasi next year mag-start na sila ng campaign period, mag-apply ng mga ano for the 2028 election. So ganyan ka ano ka kaaktibo ang ating mga electoral commission or pati doon sa Pilipinas. Masaya doon sa Pilipinas kumpara dito ang election time. So, magbigay ako ng mga comparison, ha? Kunting comparison para dito at saka sa Pilipinas. Para lamang sa kaalaman ng lahat para sa mga bumuboto. Dito sa New Zealand, kailangan mo bumuto ng party vote. So, paano yun? Ang party vote is para yan siya sa prime minister.

Pagkatapos sa Prime Minister, ang ano naman is itong sa susunod is itong mga... Wala kasing congressman dito at Senate. Isa lang ang mga congressman or mambabatas dito, yun ang tinatawag nila na parliament. Ang sa atin ang mambabatas, dalawang klasing mambabatas doon, na sa upper house at sa lower house. Ang upper house doon is Senate. Ang lower house is itong mga congressman. So puro yan sila mga mambabatas. So dito naman ang mambabatas dito, ano ang ginagawa ng mambabatas? They construct laws, they implement laws. Gumagawa sila ng mga batas na angkop sa bawat departamento na nakakatulong para sa gobyerno natin. And then after na magawa ang isang bill para magiging batas, isubmit nila yan para maaprubahan ang batas na iyan sa parliament. So ano mangyari? I-discuss, i-argue, i-approve. At ang pinakahuli niyan para magiging batas is pipirmahan na yan ng Prime Minister or Presidente sa atin. Ang sa Pilipinas naman is, ang kaibahan is, ang mambabatas una, isasalang yan doon sa Congress. Pagdating doon sa Congress, i-discuss, i-argue, i-pa-approve hanggang sa ma-build, maayos lahat-lahat ng mga batas, ipasa na yan doon sa Senate. Pagdating sa Senate, i-discuss ulit, i-argue, i-ayusin kung may dapat aayusin hanggang sa ma-approve sa Congress. After ma-approve sa Congress, ipasa sa Presidente para the final approval. So yan ang magiging proseso. So ang mga ano dito sa pamalakad ng eleksyon. Doon sa atin, mahaba ang panahon kasi pag mag-eleksyon. Ang presidente doon ay binoboto individual. Kahit anong partido mo, ang presidente at saka vice president, binoboto yan individually. Whatever party kayo, kaya minsan may nangyayari na iba ang partido ng vice president at saka iba ang partido ng presidente. So, yan ang kaibahan dito at saka doon. So, doon, pagka once na ma-elect na sila ng tao, siyempre, ang kailangan is 50 plus 1. So, ibig sabihin, majority wins. So, doon naman sa Pilipinas, siyempre kung sino ang may pinakamalaking boto. So, hindi mo yun ma-determine ang 50 plus 1, kundi ang ano doon is ang boto. So, dito naman, partido. Paano manalo ang isang partido? So, dito, kukuha sila ng 50%. So, dito, 50 plus 1. Once manalo ng 50%, so, ibig sabihin, sila na ang

nalo. Pero nangyari noon na hindi umabot sa 50%. So ang isang partido at isang partido mag-merge para makuha nila ang more than 50%. So kung mag-merge sa ang dalawa na partido, sila ang mag-rule. So sila na dayon mag-usap doon yung dalawang partido kung sino ang ipapapaupo nilang as a prime minister. Kasi nangyari yan dito noon na walang partido na nakaabot ng 50%. Kaya yung isang partido nag-merge sa isa. So sila ngayon ang very crucial yan na makapag-decide or tiebreaker. So kumbaga, na kung sino ang uupo na or maglilid. So mag-merge silang dalawa. So nung nakaraan, nag-merge itong Maori Party sa NZ1. Ang NZ1 nag-merge sa Labor. Kaya na met nila ang threshold ng 50%, more than 50%. That is why si Labor ang nanalo. Kaya ganyan ang kaibahan. Sa Pilipinas, kahit hindi, I don't know ha, paano nila kinukuha yung percentage na 50%. Sa Pilipinas, whoever pinakamadami. So, kung madami ang nag-boycott, kukunti lang ang mga butante ang nagboto, basta i-base pa rin yan siya. Basta doon sa Pilipinas, katulad sa sinasabi, ever since si Inday Sara ang may pinakamaraming boto sa lahat ng mga kandidato in the last election. Tumakbo siya ng vice president at siya ang may pinakamarami na boto. That means ang boto niya umabot ng 36 million. Wow. 36 million out of 110 million. 110 million. 36 million ang bumoto. So, anyway, ang population ng Pilipinas na 110 kasama na yung mga matatanda. Lahat-lahat na, pati mga bata, minors, lahat-lahat. Kasama yan. So, ngayon, ang adult lang na or mga tao na pwede bumoto. Ibig sabihin, yung mga nakaparehestro lang. So, kung itotal mo, aabot siguro mga 80% ang lumabas at bumoto. Kasi sa kay Sara itself is 36 million plus ang pangalawa na humahabol, milyones. So, siguro mahigit rin ng mga 50 million or palagay natin mga 70 million ang lumabas at bumoto. So, ganun ka ang proseso para bumoto, lumabas at bumoto. Bakit importante sa atin ang bumoto? Bakit importante? Ang lumabas para magboto is yan ang tinatawag na karapatan ng isang mamamayan. Bilang isang mamamayan sa mamamayan ng Pilipinas o mamamayan dito sa New Zealand, karapatan ng isang mamamayan na pumili ng kanyang kung sino ang mag-lead or mag-handle ng bansang kanyang

tinitirahan. Ibig sabihin, ako ang may karapatan na pumili ng aking kung sino ang gusto ko mamamahala sa ating bansa. Bakit? Bakit kamo? Kasi ang bawat partido ay may mga kanya-kanyang agenda. Mayroon kanya-kanya silang plataforma. Mayroon silang kanya-kanyang direksyon kung paano nila papatakbuhin ang itong ating bansa. For example, dito sa New Zealand, si Labor, nakafocus siya sa mga workers sa lokal. Example lang yan, ha? Example lang. Na mga lokal at binibigyan ng mga mahalagang bagay para sa mga lokal. Yes, of course, nasasali rin yan ang lahat-lahat ng mga programa ng gobyerno. Ngunit nakafocus sila more on sa lokal. Si Inside One nakafocus sa mga indigenous or what we call itong mga Maori people. Si National, yan ang mga bali kumbaga mga trademarks nila eh. Si National naman nakafocus siya sa yung kumbaga ang trademark nila is business and innovation. Siyempre, parang yan ang pangunahing mga agenda ng kanilang pamamalakad. Pinaka-importante is itong economics relation ng ating bansa, economic situation ng ating bansa. So ibig sabihin, pinapatakbo itong ating kwan more on mga business people. Si Green Party naman, nakafocus siya sa mga environment. Itong mga, yan sila mga environmental advocates. So malakas din ang kanilang partido, mayroon din silang upuan sa parliament. So ganyan ang kanilang mga ginagawa. So kailangan natin mamili kung ano ba ang iyong opsyon. Nung nakaraang taon, ito ang gobyerno na nagpapatakbo sa atin during sa COVID at madaming mga benepisyo ang ating natatanggap. Maraming mga bagay, maraming tulong ang nakukuha natin sa government at nakafocus sila sa ating mamamayan. So by that, hindi naman ibig sabihin na pag nakafocus sila sa isang bagay katulad nito, nakafocus sa community or sa lokal na mga taumbayan, hindi ibig sabihin na napapabayaan din ang business sector or ang ating ekonomiya. Kailangan yan, importante yan sa lahat. Kasi kailangan natin tumakbo ang ating ekonomiya. Lalambo o malusog ang ating ekonomiya. So ganyan mga kababayan ang dapat nating maunawaan. So sino ang gusto mong mamamahala? Nung nakaraan sabi, mahirap na pumasok dito sa New Zealand kasi ang partido na ito, hindi ko to bubutuhin kasi parang humigpit ang immigration. Kasi yung mga ganyan ang mga hesitation. Kaya

ikaw, kailangan mo pumili, ito, si itong partido ay bubutuhin ko ito kasi magaling to, maganda to sa kwan, medyo malambot at lenient ang migrants dito. So, kaya ito ang preference ko. So yan mga kababayan, bawat partido ay titingnan ninyo kung ano ang pinaka main agenda ng kanilang partido, paano nila ipapatakbo ang ating lungsod o ang ating nation. So makikita mo yan, lahat-lahat yan ng mga partido dito sa at sa kanilang mga website. So makikita natin yan, papaano natin mapipili ang ating namumuno dito. So sa Pilipinas, ang namumuno, naka-focus tayo sa kung sinong nagpapapatakbo. Katulad yan, ito si currently si BBM, siya ang presidente. Siya ang executive, pinakamataas sa executive branch ng government. So, under sa anong partido siya? Diba sa dati, nakakanyan siya sa Uni Group kaso nasira na yun. So ngayon hindi pa natin alam kung anong partido ang kanilang dadalhin. So ito ang mga bagay na ating dapat bantayan. So, nire-review ko dito ang mga listing ng mga partido, iba't ibang party sa New Zealand. Party to complete the votes, party stand candidates and electorates, parties choose candidates for their party list, and parties can be registered or unregistered. So, ito naman ang mga iba-ibang mga party donation, current party ad logo application, registered political parties. Sino ang mga registered political parties? Ngayon, Act New Zealand, meron dito. Tapos, Party Alliance, Alliance Party of Aotearoa, New Zealand. Animal Justice Party, Aotearoa, New Zealand, AGP. Aotearoa Legalized Cannabis Party. At Conservative Party, New Zealand. New Zealand First Party. Ayan, ito ang sinasabi, gilan New Zealand First Party, Labor Party, and New Zealand Loyal, New Zealand Outdoors and Freedom Party, Outdoors New Zealand Party, Opportunity, Tap Tap, Te Pati Maori, Tetai Toki Rao Party. Ito ang mga sinasabi ko ng mga partidos na nabubuo dito. The Green Party of Aotearoa, New Zealand. National Party. So, ito ang mga ano nila dito, yung mga partido at may mga logo. Makikita ito sa website. Vision New Zealand Party. Women's Rights Party. Yan ang mga partido dito sa New Zealand na mga rehistradong partido dito sa New Zealand na

uno dito. So, iba nito ay locally registered, but kadalasan dito is ang sa may national.